Safam n'igiteza batwi ni buje none hakariwe cyane hanyuma mbira ni ufite ikibazo kigukomereye ushaka ko tugufasha kugira inama ushaka ko tugufasha gusesengura tukanabwizanya kuri mpamagara kuri 0788 38 1023 ubundi umbwire wowe icyo kibazo ni kihe wabufite tubigufashe mu kakanya.

0: spam niyigiteza amatwi umva umeze neza nizere ngahumbira we are allo
1: amazina nge nitwa
0: nushaka niwirwa umbwira amazina nta kibazo nyibwirira ikibazo ufite kubwo umutekano wawe amazina ntuyambwira allo
1: allo
0: oui ufite iki kibazo tubwire tugufashe gutekereza
1: Boyfriend anje mama franga yo sashaka none ya hati nje jozo
0: uri kurira cyangwa uri guseka
1: oya kandi
0: uri gusandika okay none se
1: eh
0: umara nyina wigiye kingana gute
1: imyaka
0: itatu
1: yego
0: niwo wamuhaga amafaranga yose ashaka kubera iki
1: nino nukwera ko mukunda
0: eh none se ubazi umaze kumuhaga amafaranga angana gute
1: ni menshi ntabwo nayabara kuko arengana miliyoni pe
0: uravugisha ukuri wese hari ayo yaba yaraguhaye yagukatiye gute yakubwiye ngo iki
1: ambwiye ngo afite undi amaze imyaka itanu akunda
0: yo wowe wa risponse pole mama
1: niye najya mu ngira inama yise nakora
0: si icyo wakora yagukatiye nyine nawe ni ukubyakira kuko ntabwo wakomeza kwizirika ku muntu utagukunda unamushoraho amafaranga
1: ngiye kubyakira byananiye nicyo
0: kibazo uri kumva wakomeza ukamuhamagara ugakomeza mbese ukamwinginga mugasubirana
1: ngo pe
0: ubu se agusabye ko umusubirana wabyemera akwemereye nako ko musubirana
1: iyi nabyemera
0: umuntu wakubwiye ko atagukunda amaze n'igihe aguca inyuma n'undi muntu umuhungu yaguhaye ibiki afite iyihe miti ku buryo utavuga uti nabona undi
1: ntabwo
0: ubizi ufite imyaka ingahe
1: imyaka 25
0: yari boyfriend wawe wa mbere
1: oya yari uwa kabiri
0: okay reka n'abandi bakubwira ikintu wakora turi bukubwize ukuri ntubabare siyo mpamvu duhamagaye ubwo tugiye kuba nk'abasista bawe ubundi tukubwire sawa